0: proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Napakahalaga ng mga guro sa ating lipunan. Nagbibigay sila ng inspirasyon, motibasyon, at may tunay na epekto sa buhay ng maraming tao. Dito sa Victoria, mahalaga na mayroong mga guro mula sa iba't ibang kultura at makakatulong ito sa pagkatuto ng mga estudyante. Kung ikaw o may kilala kang nais maging guro dito sa Victoria, mayroong iba't ibang kurso para sa pagtuturo na mapipili. Maaari ka ring maging karapat-dapat sa scholarship na tutulong sa iyong maging isang guro sa high school. Para sa karagdagang impormasyon kung paano magkaroon ng karera sa pagtuturo, isearch ang Teach the Future. Pinahintulutan ng pamahalaan ng Victoria, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Sa lahat ng sumuporta sa amin noon paman, maraming salamat po dahil sa inyong pagtitiwala at tulong na natiling buhay ang ating programa. Nasa ere ang ating komunidad dahil sa inyo. Ngayon na ang panahon para mag-renew ng inyong membership. Huwag lang makinig, makikibahagi at maging kabilang. Sumali muli sa halagang $11 concession o $16 full. Bisitahin ang 3ZZZ.com.au o tumawag sa 9415-1928.
3: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: Take that one up.
1: Wait.
0: Ano yun?
1: Wipe na thunder. Kasi nita. Apo. Tapos
2: na ako? Sige. Hoy! Sakis ko! Joe! Eat ka na naman.
0: Sorry po, sir.
2: Iusin mo yan.